0: so kule no oti en kampa cho sa kan komoni bim chere ne enti ni ye
1: wo te se obetie mo haji se a municipality na se mensin no eye police oti na eja na nsio na edi afra eye se odo no be bi ofa se raba go tuma mo boye e ho no e se pa enye agro e ka ko be do si ni ensa ni na si ni e bi to a e se obi de no ko me ba sa ko mba de di da no mo de mo ka mo di di da no ma ko ma ko ke nan na e ba e na e ti me de sa ke e ya ko de da no e de re mo ko mo ko no na na e ti e ti ni e ti ni e ti ni e ti ni e ni awo ka na ni no no e ti ya na e da ni ti e de re do do e ti e ti e de ko e no so e da ni ti e de ni e ti ti e ti ni e ti ni e ti ni e ti
0: Unfortunately, I'm still cooling the line.
2: And your papa,
0: I am going to.

0: sentreni a na oyo
1: onyankopon ayo ho sentreni ya funu a emu ato na ebue onyankopon ama ebani bi ato na so sesi a message wa yaresa ti wa wore akwento opru no ebue etuma samna aye de no onyame wa siesie sabre a wo ba no ngu wate me se onni ano obetna ase me se wo yire no betna ase okru no ngu ah ba standere de de broka yama mayama sana tresem ne se every be na yesu rejamo and if from for me no be by the channel amutsia musia huya mobo David ba na yesu bi sa won se moji ni se metu mi aye wei amobua ne se ha ni owure

sentreni a na oyo onyankopon eye ho sentreni yafunu a emu ato na ebue onyankopon ama ebani bi ato na so sesi a message wa yarisa ji wa wore akwento opru no ebue ejuma sam na aye de no onyame wa siesie sabre a oba no onwu ate mese unni ano oba tena ase mese wo yire no betena ase okunu no onwu ba stande de broka yama mayama sana tresem ne se emre bi na yesu rejamo any friend for me no be body channel omutsi omusi ahuya mobo David ba na yesu bi sa won se moji ni se metu mi ayewe yi amu bu ani se ha ni owure ya jiji o se u betu mi aye ena yesu tini ni sa odi ka won ni chira won se sani amuji di atia no enye sa mamu ha meti sa na chesem ni se emri bi na yesu rejamo any friend for me no be bad in channel amu bi sa ni se hu ye mo boy David ba hu ye mo boy David ba na yesu bi sa won se moji di sa metu mi aye we hi amu bu ani se ani owure ye jiji o se hu betu mi aye ena yesu tini ni sa odi ka o mwe ni chira won se ha sani amuji di asia no muji di anyi mo nkwa enye sa mamu meti ahwa no hu na de amnu mu hwa hey ade atisu mpo

ya ho sanchane ya funu a emu ato no ebue onyankopon ama ebani bi ato na so sesia message wa yarisa ji wa wore akwento opru no ebue ejuma sam na ayade no nyame wa siesie sabre a oba no onwu wate mese unia no obetna ase mese wo yire no betna ase okunu no onwu a bastande de broka yama mayama sana tresam ne se every be na yesure jamo any friend for me no be body channel obutse obutse ahuye mobo David ba na yesu bi sa won se mo ji ni se metu mi aye we yi amo bu an se ani owure ya jiji o se u betu mi aye and I yesu tini ni sa odi ka won ani chira won se sani amu ji di atia no enye sa mamu ha Mrs. Sahana chesem ni se every be na yesu richamo any from for me no be by the channel amu bi sa ni se we ya mo boy David ba we ya mo boy David ba na yesu bi sa won se mo ji di sa metu mi aye we hi amu bu an se ani owure ya jiji o se wo betu mi aye and I yesu tini ni sa ode ka won ni chira won sa ha sani amuchi di atia no muchi di anyi mo nkwa enye sa mamu mesia hwa no hu na de amnu mu hwa hey ade a chisu mpo

Any friend for me, no be bad in channel. I won't be sad and say, we are more boy David Iba. We are more boy David Iba. Now, yes, you be sad one, sir. Moji di sa metu mi aye wehi Amu buwa ne se Ani oure Ye jidi o se ube tu mi aye En aye su tine ne sa Ode ka omwe ni chira wan sa Ha Sani ya muji di esi ya no Muji di enyi mungkwa enye sa mamu Mesi ya hwa no huna de Amu no muha Hey adi anchi sumpo